NCIFM, Spirit of Manitoba, Emerson Drive, Believe. Isinigate ni uga gisinigamot si tapuena kayan din buwin, tapuenita buwin. Esa po ko. Ako, asa mi nati wawtsitsi pa ni wain ane utipay ganeti ay spanit pisi muga anis. Misawat si mami na kay wapak, peo gitap mit na waw. Ewa ko magaginan tuta me Cree Hour, Nina Voice of the North, Lorraine George, katin tuto ano ni tsewa ganes, uto isteki ay epit. Epe, utkita ni kamot Jerry Barrett. Small Town Thing. Sinigate niyo gawin at tinigamot ito Cree Hour and CIFM.